Canada. Sarora wako. Ini ndakato sarudzwa zvangu kare. Ne wangu mutema kanaka naye. Kana wewe sarora wako anotamba futi zvaunoda. Makadini kumativi mana yenyika.

0: baziseni bafana
1: baziseni bafana sa shosholo sistimela semqambeni.